0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitakoe.

ko karawhiua tērā ngā kora. Tau ana nē, hāra mai te ngāwari, hāra mai te pai. Ko te waiata e whai ake nei, ko kapa kapa. Nā Louis Baker.

0: 않나? 그때 뭐 하나 걸? 지헤이 마유리어라. 앵아찌아찌 오야테페네 사카랑어 피카리킹아 코레라랑 아찌라 에파케네 테나 코테 피코테 마흐리 테라 테치포 테라코 에테 파레 헤모헤모야 타쿠 헤하게 투아 오토크 파이 코와이 아쿠 코레로 킹아 와하가 에 토르 오토크 파레 모이 캬바라 마마리카 킹아 코레로 투아 타이 킹아 파츠 오테 파레 네 헤하라 아쿠 모모야 투아루와 킹아 투아 파파에 투 마리카 이 토크 파레 투아 토르 Tatu a lui a tōku whare. Me pehe au e tutuki i oku wata. Nō reira, e te iwi, nau mai ki tōku whare moi. Tua tai, ki ngā pātu o te whare nei, he hara oku moi moi a. Kei tā oku kai ako, me rapu mahi e tūhono ai ki oku pūkenga. Ka puta e whakaaro, te rā pia, he mahi tākuta. Te rā pia, he mahi roia. Te rā pia, he mahi kaihanga whare. Ne! Keihia te pūtea! E te iwi, ko te tai o oku tino wawata, kia whai pūtea ri te tonu ki a Elon Musk, anō nei a Bill Gates. E mea nei te tangata, kaore te pūtea tae te oko i te hari, ka mea tu au, ho mai te miriona, ka noho hari au me tōku whare hau. Kei pōhe he te tangata, he tama puku nui ke, mā tātou katoa tēnei pūtea. E ki nei, nau te raurau, nāku te raurau, kia ora ai te iwi. E te whare, toko maha ngā raru kua umai ki o mātou moana, ko te parakino me te apo kai ngā raru nui ki au. Ka pēnei te kōrero, toi tū te tāiau, whatu ngaro ngaro te tangata, i au ka whai pūtea, ka whakarauara au i te tāiau moana. Engari, me pēhea taku pūtea e whakakorengia i enei raru. Mo te parakino, mā taku pūtea e tua te tini o ngā ipu parawai. Kia koi a te paru, kia whakanoatia te wai i tēnei kino. Kia wāhia ai te wai moana i te paru. Kia whakauhe te rapi i te kai. Mo ngā puku momona e apo kai ana, mā taku pūtea hanga whare ki ngā tomokanga o te moana. Kia kautehia ngā kai kei te tangata. Waiho mā tāku pūtea te oranga o te taiho. He oranga mōku, he oranga mā tātou katoa. Kauri ki te tuapopo o tōku whare nei. Anei ngā pau e whakahiko i tōku whare moi. Nō reira, he aho oku tuapopo. Ko tōku whānau, tōku kura, me oku tikanga hoki. I tupu au me te tai whānau e hikaka ki te ika, me te ruku. Nā tōku piripā ki oki matua i whai oki pūkinga hi. Nōku kanuhi ho miro miro ki ngā pūkinga o tōku matua keke i koe hoki oki pūkinga ruku. Kai mam, ka mahara au i te wātua tai airea ki te ruku kina, i ruku au ki raro, tiki nā i tērā kina, me taku hi kakarawa. He rawe te ruku, engari, he pāiake te kai. Ka mea mai tōku whānau ki au, mā te moana koe e whāngai, engari, mau te moana e tiaki. A tēnā kutupua ngā tika ngā moana, me te kaitiakitanga ki roto i au. Ko te kaitiakitanga te tino tua papa e tū ai i tōku whare moe. Ko e nei akoranga katoa, he tua papa e tū ai i tōku whare moe, o ake tonu atu. Ka piki ki te tua nui o tōku whare, me pēhe au e tutuki i oku wawata. Mēnā kahi ia au, ki te tutuki i oku moe moea, me whakamāhere ai, te ana mataki a tika. Ka tai, me mai oku tikanga ki te manoa, oku tikanga e arihi au, i roto i te ao, tēnei ao hurihuri. Ka rua, me oti te kura, aha kua, te hoa o e tai o oku kāko, te hoa hoki o ngā mahi, mā te mātauranga e tōtika i taku huarahi. Ka toru, me whai karahipi ki a tāi tiki te whare wānanga, a te tohu e taunaki i tōku i oku moe moe a. Ka oti, me pēhea au, e whai pūtea nui rawa, me whakaro au, me timata e whakaaturanga i runga i te niti friki pea. Me hanga wā tātahu anō nei a Beyonce. E Ekao, mā kupu ki ngā wāna e kawe au. Ka timata e pāki I kai moana. Ki autu atu ngā kai. He pāki Māori, he pāki whaitake mā tātou katoa. E te iwi, me pēhea au. O, e ara oku moimoia, moku anake. Waiho mā tākupu te a te ora ngā te tāio. Mea nā ka hihi aku, kautau ki te tuku moni ki au. Whakapāti ki tōku māma. Koe te moana, ko te moana koe. Tīhei, Māori ora!
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Ranger Balas, no te rito te kura taiao mo te wahanga Junior Boys.
2: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
3: Te hakatu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro. A roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua I te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro I te tirohanga kanohi. Takoto iho I te moinga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mo te hui huinga, mā koutou I ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakato I te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei I haria e kupe he kaitiaki. Taonga tiku iho o panitinaku. I haka tō I ngā rārangi, I haka ahua tia I te rangi, I haka heti mai I a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga I te whenua, māhana pai, ka māhuta I te pai te tuarā o papatuanuku. Miri miri hia I ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai ka noho tonu tāua I te maumaharatanga o te kaupapa.
2: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
5: Hui!
4: Tautoko.